0: Kay patsa pisakish pa niya rin. Ama jakirit niya ni niyukansika kaya punza ima tukuna kaskataka. Mana Maria
1: Sosas. Niyukansika usayka ima. Un minuto. La 95.3. Sonido digital. Sonido digital.